0: Magandang umaga mga kababayan. Welcome po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. Ang radyo ng Pilipinas sa Calgary, ang oras po natin ay 16 minutes after 11 a.m. Bago po tayo mag-umpisa mga kapatid, parinig muna natin ang ating salita hango sa Biblia. At ito po yung galing sa Kawikaan 21-2. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kaululan ang magpakalulong dito. Ang puot ng hari ay parang liyong umuungal at gumalit sa kanya'y nanganganib ang buhay. At meron pa po dito yung ating para ngayon din, ngayong Sunday na ito, tingnan po natin ang ating Isaiah. This is Isaiah 48:17. Salita hango sa Biblia, ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ay si Yahweh na iyong Diyos. Tuturuan kita para kaumunlad, papatnubayan kita saan ka man pumunta. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. At ang oras po natin, ayan, 17 minutes na after 11 a.m. Samahan niyo po ako mula alas 11 hanggang alauna sa ating maiinit at mga lalagablab na balita at sa ating mga iba pang mga detalye. At siyempre sa ating mga mahal nating tagapagtangkilik. Pero bago yan, ako po'y nananawagan muli para ngayong araw na ito. Ngayon po ay Sunday. Kailangan po nating magsimba. Kailangan po nating manalangin at humingi ng pasalamat. Humingi ng pasasalamat sa lahat po, sa lahat-lahat ng ating, sa lahat-lahat po ng pag-bebless sa atin, sa lahat ng pagpapala na ibinibigay sa atin sa araw-araw, una-una na yung ating kalusugan na kung saan tayo po ay nakakapagtrabaho pa rin. Well, anyway, mamaya po, may mass pa rin, ano? May mass din. Ngayong umaga, may mass, at mamayang hapon, may mass pa rin po. So, wag po natin kalimutang magsimba ngayong araw na ito. It's Sunday today, and ang simbahan po ay bukas para sa ating panalangin, sa ating mga panalangin na kung saan ito po ang nagiging power natin sa araw-araw, yung ating panalangin sa Panginoon Diyos. Okay, so narito na ang ating mga mahal na tagapagtangkilik. So maraming salamat po sa lahat ng aming tagapagtangkilik na hindi po bumibitaw, na sumusuporta rin siyempre sa lahat ng ating mga kababayan. Alright, tingnan natin ang ating mahal na tagapagtangkilik. Ang oras natin, 18 minutes after 11 a.m.
1: We make sure that your experience with us is the best. And determination. MG Healthcare Academy Campus Virtual. From computer labs, practice labs, we make sure that your experience with us is the best. Join MTG Healthcare Academy today, where ambition and determination for excellence start.

Alright, balik tayo mga kaibigan dito sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay 24 minutes after 11 a.m. At sa inyong mga telepono, kung gusto niyo pong tumawag sa akin dito, 403-717-1943, 403-717-1944 at 403-717-1947. Pero sabi nila 717-1947 mas madaling tandaan. So kasi 94.7, di ba? So 717-1947.

Punta po tayo sa ating weather, mga kaibigan. Ngayong araw na ito, again, ang telepono po namin, 403-717-1947 pala. 1947 para mas mabilis, ano, matandaan. 94.7-1947. Alright, ang weather po natin ay hitid sa atin ng ni Alex Taylaran ng Under Toyota Tower, South Point Toyota. Red Tag Day, save up to $8,000 on select in-stock Tacomas. Finance as low as 0%. Lifetime free oil and filter offer. Free winter tires. Red Tag Day, zero down and no payment for 6 months. Cash back up to $10,000. Call Alex Taylaran. Alex Taylaran at Under Toyota Tower, South Point Toyota at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com. Alright, eto na mga kaibigan, ang ating weather muna. Weather, sa napakagandang siyudad ng Calgary. Right now, we're sitting at kanina 6 degrees Celsius eh. So ngayon, malalaman natin yan, 6 degrees Celsius kanina. Op, tumaas ng konti. It's 7 degrees Celsius. Weather. High at 11 at saka high at 11 and feels like zero. Today, ang pinakamataas na temperatura ay 11 degrees Celsius po. At ang pinakamababa naman ay 1 degree Celsius. Ang Monday natin, 1 degree Celsius ang pinakamababa, 50 naman ang pinakamataas. Tuesday natin, 35% chance of showers. 4 degree Celsius ang pinakamababa at 17 degree Celsius ang pinakamataas. Ang Wednesday natin, 5 degree Celsius po ang pinakamababa, 15 degree Celsius ang pinakamataas. Ang Thursday natin, 5 degree Celsius again ang pinakamababa. Ang pinakamataas naman po ay 19 degree Celsius. Ang Friday, it will be 6 degree Celsius ang pinaka mababa at ang pinakamataas naman ay 20 degree Celsius. Ba, okay ah. Ang Saturday natin magiging mainit sa pinakamababang temperaturang 8 degrees Celsius at ang pinakamataas naman ay 19 degrees Celsius. Ang Sunday natin, mga kapatid, ay 3 degrees Celsius ang pinakamababa at 23 degrees Celsius naman ang pinakamataas. At ang ating haring araw, ang sunset po natin mamaya ay 9:22, gabi na no, 9:22 PM at ang sunrise bukas naman will be 5:41 AM. Yan po ang ating weather hatid sa atin ng South Point Toyota. Okay, punta naman tayo sa ating balibalita naman tayo. Tingnan natin ang ating balita, mga maiinit at mga naglalagaglaw. Natatawa ako sa naglalagav love. Ito na po mga kaibigan, ang ating maiinit na balita. Well, kanina ay nagbalita rin tayo sa Red FM, ano, sa Red FM Filipino Edition. So ngayon, tingnan natin ang balita para sa inyong lahat. Ang oras natin ay 29 minutes after 11 a.m. Sol Jen sa Supreme Court, hirit ni Bato versus ICC warrant ibasura. Kumilos agad sa BP Sara impeachment trial. At Subiri Ehersito binatikos sa abstain vote sa Senate leadership change. At sa iba pang mga balita, ICC prosecutors. At sa iba pang mga balita, ICC prosecutors target sa November sisimula ang paglilitis ni Duterte. At Senado, balik session na. Ito, mainit na mainit to. Si Robin Padilla, Senator Robin Padilla, maharap sa kaso sa pag-iskapo ni Bato.
at suspendidong senador di pwedeng bumoto sa impeachment, sabi ni Redon. Yan po ang ating mga balita, mga kaibigan, dito sa ating Radio Pinoy. Okay, so ngayon, ang sisimulan natin ang ating papremyo para sa, eto na, ayun, Mystery Sound Contest. Kamali pa eh, no? Mystery Sound Contest, mga kaibigan, listen to Radio Pinoy 94.7, Sundays 11 to 1 p.m., Thursday 6 to 7 p.m., Friday 6 to 7 p.m. To join, call 403-717-1947. Ayan, nakikita nyo naman sa ating ano, no, sa ating screen. So live na po tayo sa ating Radio Pinoy. Ito po yung mga channel, sasabihin natin ha. Baka hindi nyo lang nakikita. Sa ating Radio Pinoy, Radio Pinoy 94.7 sa One Manila's Filipino Edition, sa TikTok na Pinoy TV Calgary, at sa ating YouTube channel, kasama din ang YouTube channel natin sa Pinoy TV Calgary YouTube channel, at ang Pinoy TV Special na channel. So yan po lahat, mga kaibigan, yan ang ating channel na pwede nyong mapuntahan. Mag-comment po kayo sa ating Facebook Live, sa YouTube,

$25. So $25 ang additional every show. Tapos sa susunod na Sunday, ganun pa rin, $25, magiging $100. Pero sa susunod na Sunday, magiging babalik tayo $25. So palaro lang po yan, palaro lang. At saka, ito yung announcement natin, i-announce lang natin, ang ating Summer Festival. Ayun, ang ating Summer Festival, August 8 and 9 po yan, mga kapatid, dito po sa Prairie Winds Park. Ito po ay atid sa atin ng Philippine Calgary Festival Association. So for more information sa gusto mga maging vendor, 403-816-6013. Ito po ay gaganapin, ika-anim na taon na po natin ginaganap sa Prairie Winds Park. So napakarami na ng mga magpe-perform. So makikita nyo na po yan sa ating Facebook page. Malapit na. So wag po kayo, kung kayo po ay gustong mag-perform, sabihin nyo lang po sa amin. Mag-email lang po sa radiopinoyfm@yahoo.ca. At ito naman, pakikita lang natin yung lahat ng programa natin. Ayan. So ito po yung mga programa namin. May Pinoy TV po ha. Yung Pinoy TV natin ngayon ay ang palabas yung 20th year na anniversary ng Radio Pinoy. So panoorin niyo po yan. Maraming interviews dyan. At baka nandiyan kayo. Yung mga na-interview, panoorin niyo po. Nandoon po yan sa Pinoy TV. Ha? Pinoy TV Alberta or Pinoy TV ngayon. Monday through Friday po yan. Ang Monday, Tuesday sa umaga po yan. And then Friday, ang Friday natin sa umaga lahat. Monday, Tuesday sa umaga. Wednesday, Thursday sa hapon. So, wala kayong lusot na sasabihin yung pang umaga ako, pang hapon. Yan po ay dinesign para sa ating Filipino-Canadian community para makapanood po ng lahat. At ito naman, yung ating Calgary Basketball Association. Ayan, August 23 po yan. Panoorin natin. Ann Reyes ng Charles Glenn Toyota. Thank you very much. At ito naman, yung Laugh to the Max. Ayos, Laugh to the Max. Atid sa atin ng si Four Jans Logistic yan. Laugh to the Max. Ito po ay gaganapin sa June 20th, 2026 sa Vera Banquet Hall. So, panoorin po natin yan. Laugh to the Max Comedy Bar Concert ni Negi Petit at saka si Jewel. Negi Petit at saka si Jewel. So for more information, punta po kayo sa Ford Jans Logistic at makakuha po kayo ng ticket dyan. So pagka malapit na po ito, baka sakaling makapagbigay po kami ng ticket, libreng ticket para makapanood kayo ng Laugh to the Max Comedy Bar Concert ni Negi Petit Jewel. Dito po yan sa Vera Banquet Hall sa June 28. At meron din dito na boxing naman. May boxing po tayo sa June 13. Ito po ay gaganapin sa Winsport Center. Baka gusto nyong makapanood ng boxing. Ito po ay si Kent Polines at saka si Juan Mesa. Maglalaban po sila sa June 13 sa Winsport Arena. For more information, Ticketmaster po. Verified tickets. Tickets available at Ticketmaster. So, itype nyo lang yung June 13 Commonwealth Clash Presents 13th of June 2026. Si Kent Polines, ito po ang Pilipino nating kababayan. At si Juan Mesa naman, I think he's from Mexico. So, ayan po ang laban na susunod sa June 13. At marami pa dito eh. Ito naman yung ating si David Pomeranz naman. Ayan, sa October. Sa October pa to. Mga kapatid, sa October pa to. I think ito po ay gaganapin sa Red Deer. Ayun, sa Red Deer pala. So, for more information, 403-354-3208.
Yan po ang pwedeng tawagan or pumunta.

0: Okay, ito muna ang ating mga balita. Tignan natin, ha. Alam nyo ngayon, ano eh, medyo ano na, no? Hindi na natin malaman, ang laki na ng pagbabago. Lalo, nalulungkot ako dito sa Senado, sa mga nangyayari sa Senado, na kung saan ay nagkaroon pa ng ano, ewan ko, nagkaroon pa ng barilan, ano, nagkaroon ng putukan. Hindi natin alam kung ngayon lang nangyari yan o matagal ng panahon. Pero sa ngayon, nagkakagulo, dapat yan ay magawa ng paraan. Hindi naman ang binoto ng tao ang mga senador, ang mga nasa upuan ngayon para maging ganyan, ano? Para magkagulo. Hindi naman pwedeng ganun. Sayang yung boto natin kung ang naiboto natin ay kasama sa mga nanggugulo, kasama sa mga nagmamale-maleta, di ba? Okay, so ito na mga kaibigan, ang ating tinatawag na balita. Ang si Robin maharap sa kaso sa pag-iskapo ni Bato. Posibleng maharap sa kasong kriminal si Senator Robin Hood Padilla, kaugnay ng umano'y pagtulong nito sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa kustodiya ng Senado kamakailan. Ayon kay mamamayang Liberal Party List Representative Lila de Lima, si Padilla ay maaaring panagutin sa kasong obstruction of justice, harboring a fugitive at abetting a fugitive. Ginawa ni De Lima ang payag matapos sabihin ni Senate President Alan Cayetano na umalis na sa Senado si De La Rosa kasama si Padilla matapos ang insidente na ng pagpaputok ng baril sa loob ng gusali ng Senado. Obstruction of justice, harboring a criminal fugitive, aiding and abetting a criminal fugitive, tugon ni De Lima ng mga reporters na magtatanong kung may pananagutan ba sa batas si Padilla sa pagsama sa pagtakas ni Bato. Yan po ang isa sa ating maiinit at mga naglalagablab na balita dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang ating patugtugin pa rin natin ang isa sa ating mga tagapagtangkilik. Tignan natin ang ating isa sa mga tagapagtangkilik natin. Ang oras natin ay 48 minutes after 11 a.m. So tawag lang po kayo.
1: All students to achieve today and tomorrow in a global community. We design programs that are flexible. Check their website at acecareercollege.com or call 587-617. Academic excellence and the highest quality of post-secondary education in Canada. Ace Career College. Fly high into your future.
2: Kamusta, gusyanteng katulad ko? Ako nga pala si Lady Lee. Gusto mo ba na merong mag-boost sa iyong negosyo? Gusto mo ba na merong mag-advertise sa iyong negosyo? Sa Sherwood, matutulungan ka namin. Kontakin lang sa 825-985-947. Inquire na!
3: Buffet, Yatik, Cantonese, Dining Room Service, and Counter Servery. 275, located at Deerfoot City, 901 64th Avenue, Northeast, Calgary, Alberta. Buffet Yance. Freightway Financial. They will assist you on your mortgage protection plan, life insurance, inheritance, business protection. Tawagan and see Marlon Antonio, 403-4489.
4: The Alberta Business and Health Institute will get you where you want to go in the medical field as a medical office assistant or unit clerk, pharmacy assistant, business administrators, or as a massage therapist. Apply to theinstitute.com.
5: Salad Master. Change your cookware. Change your life. Healthy eating, live better. Salad Master is more than just a set of high-quality cookware. Leads to a better quality life with 316 Ti. Stainless steel with titanium. Provides high

hiniling ng Office of the Solicitor General or OSG sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng warrant of arrest na inilabas laban sa kanya ng International Criminal Court. At sa 83 na pahinang komento ng may petsang May 16, hiniling ng OSG sa Supreme Court na ibasura ang urgent manifestation with omnibus motion at extremely urgent supplemental manifestation with motion na inihain ni De La Rosa dahil sa umano'y kawalan ng merito. Ang ayon sa OSG, walang karapatan si De La Rosa sa isang injunctive writ upang ipagbawal ang kanyang pag-aresto at pagsuko sa ICC. Sinabi rin ng OSG na dapat maging maingat ang Supreme Court sa pag-issue ng injunctive relief at hindi maaaring gamitin ni De La Rosa ang equity ng walang malinis na mga kamay. Ipinunto rin na ang esensya sa pagiging pugante mula sa hustisya ay ang paglalagay ng sarili sa lugar na hindi matutukoy ng mga tagapagtupad ng batas. This essence is precisely reflected in Senator De La Rosa's deliberate evasion of arrest. The fugitive disentitlement should also apply to him, sabi ng OSG. Ayan po ang ating mainit at mga naglalagablab na balita. Magbabalik tayo sa ating gabay na salita ni Pastor Amor. Ang oras natin ay 11:59. Ako, 11:59 na pala. So ako po'y magbabalik, mga kaibigan, at paririnig na natin. Teka muna, parinig na kaya natin, ano? Parinig na natin yung ating tinatawag na mystery sound. Ayan, ang ating mystery sound. Ito, wala tayong lusot dito, mga kaibigan, dahil ito po ay may ano eh, meron po itong video kung saan ang galing yung sound. So sasabihin nyo, nako eh, parang hindi. Meron po itong video kung saan ang gagaling ang sound. So pakinggan natin ang ating mystery sound. Ang mystery sound contest natin for $25. Pakinggan natin to ha. Ang mystery sound. Ayun, ayun. Ito na po, mga kaibigan. Hindi hangin yan, ha? Op, isa pa. Baka iniisip nyo na may bagyo, hindi yung bagyo yan. Ayun, ano po yung ating mystery sound contest na yan? So tawag lang po kayo, 717-1947-1 o 403-717-1947. Okay, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalaala dito pa rin sa ating station ID po muna dahil alas 12 na eh.